0: Celebrating community. 8CCC.
1: So na cheki bro. Na cheki vya mini na madu. Mimi hakuna dema naweza nilemea kuingiza box.
2: Mambo yako si mbaya.
1: Pesa iko.
2: Na kademu kengine hapa yesto. Kana jifanya ngaskari.
1: Ako wapi?
2: Walai. Kachati chati hivi.
1: Mlete.
2: Aha.
1: Mlete.
2: Cheki cheki. Ndiyo hako.
1: Ndiyo huyu?
2: Huyu huyu.
1: Tuende ni kushow.
2: Aha.